0: Daniel etra ye ba ko chichemo enai edikosi enkono dawo kenkaye
1: Daniel chapter 1 verse 4 ose emrantwa a won ho enni dem na won ho eye fe na wonani ate enyansa nyina mu no nimude na owo nhunu mu na obetumi asom wo ohene ahemfie na na wakyere won na wa na wakyere won na wasua kidiafoo ehoma no kasa na ohene yi won anani nu nubi na biara nene die ne nsa a onnom no bi se wantiti won mfie miensa ne no achi onsom ohene na omu bi a ofri judamu ne Daniel Anania Masad ne Asarian na asomfo panin no toto won din oto Daniel din se basasa noto Hanania din se Sadak noto Mesak din se Mesak noto Asara din se Abednego. Verse 8 na Daniel bonitrim se oremfa ohene anodie no bi anodie no ne nsa a onno no engu ne ho fi nti osre apofo hene no na wangu ni hufi na onyankopo madane nya asomfo pani no anim adoye ni mburu hunu na osom na osomfo pani no ka kire Daniel se misro ifi se enye a miwura ohene a wanya wayi na nadue nene na nodie no behunu ebehunu manim se eye mobo sene won
0: for the first nine
1: timpafo emratuwa no die
0: okay. First nine ushe chorosamu ya wakinkan from nine no emrantuwa wohoni edem na wohon yefe na wohoni atie nyansi nyinemu na wonimte na wo ehunumu na obetumi asom ewo ohene ahemfi ose bonsam wo ma ose wo ebi na meka se ababa wa so no kama waje ne krefu asase su eje nyo bia na bonsam se no enyo bia na yese won enyo bia wu
1: sa
0: enti nyame adom obaba na obaba ema no bonsame ho no na ne so aye yesu ya wo no na ne nsoroma pie ye Herod ne nkwofo akumatu yi ade enti na wo ye ohene na ekuro nyina sha won sa ekuro nyina wo na wo di so na akase mpuna na epuno na afia kwala akatu esu kono ma yawo no o se ya ne de mitiko apai yo ya e baka cho si hunu nsoroma ade ntia e be se bonsam hunu se ojawa samrantie ya e be si ejawa wa sa maba wo ye jawo wa in fact di enyame de won be ye no enya asam ketoa e do be won se won se me gura maami bim na ti fie ho papa be ye bon sam bi na wo gura ne mo na ti fie ho na o se mrantie ene maba wa o se won or sell bone emrantie yi Nebukadnezar eba Jerusalem na obeto share so na ode nipa no eko no emrantie a obubu yebubu din won eno twi won nyina de won ko aye Babylon ati won nyina akoy emu bene Daniel Shadrach Meshach ni Abednego ya na yeka ho asami hwese ode won ko se won ko na fe okose sa o madwen brainwash enti adwino oyese osisa adwino ade akọmu diem osisa o madwen
1: sa
0: na ka otiti obi a wode nsa na etete no otiti obi a wode yi ye ka ne sey nuane a eya abosum nuane ana ode ode tete won abosum nuane ani abosum nsa na ode tete won sa ne ne obi wo wa

timi emma ebinum ma ediye enhwehwe ni mu se nonu die kan se blaster kwa ko bomachi o ma ebe bo di ntino companies ni bi yisika eya support o mo boy ba mpempre mi bu se sa companies no ye gan na ko bomachi no wuti tu eska.

Yes, sir, I got you. Paparazzi, ATM, a free, a year, tema, or see OPD, and ra, also seed, yes. Aya branche nwa oba harde akwalano ay ay ay to be swatch me petra. Oh yes, I got you, I understand. Enu crow oma de do a okitu abi ade kitu abi a wode ma no mimi se mimi hu se obi hu che no ana eha me ya papa ni ayebia but eni wa o frem kura bi mfam pokura na ansa because e me fere kura se me ka che o se me ni bi e no ni ade ba ko ansa tan na me bi se me ni ka pre kura bo se me nante nyina asesa me na mo ana mai ha ha sa de ti o nti na gana dama kuma so no ba se de bi ni o nti ma mo mfre me je wai se de bi ni o me akasa me bre aso e shema Fosi kakra wo meho kra mentimi ntua kra ma wo mo. Me de wa me bo me life wrong. Bebi ana me yak sese ba kese sem no ana ekumi. Iti kan so mentie afi e ri mi di mi ka mi di tundu ana kwa kosi wo. Ege izo.